0: tawani mama tau flora e o fengura na maturi.
1: Mhm.
0: Ni akunan. Ata sinate na sabut.
1: Mhm.
0: Ya tul tukua. Wani reta reta se mayan ga to so sila zankara so. Otabi.
1: Iya.
0: Maru maru isreo. Terima kasih cakap dinda tukko kon raisen.
1: Nih tukko, makasih cakap noen kyuan ni tram fantan. Lasisi, ye nari.